0: kwanza and is nani a thermoflash ibye da bor okobure karasi
1: okay
0: donc hanya erasi abakumbaga ko mbata karasi ne nani ne mukalaba mamulango muma uke ukanditambira abana banga bo akarasi kali kwerenga nga nani nga
1: 1200
0: nga 1200 na uwambo uwamrani wa mugarde muma obye ukatambira aba ukatambira abana donc
1: ni mubire
0: kalire memu no buri abantu bamabe kasana bakawambo ko hanenga abantu aba kabwa mungao watikaya nga muno bure olio mundu weri butibo akarasi nga ya urako chindu fulani omunonga natabo atibo si par class ebera kwa nani kwa nani enani ngumba enani thermoflash thermoflash ngumba sava no mwana nga nasukeru ho hano mukarasi omwalimu na nasukeru
1: muta
0: ina nasukeru ari prelevé temperature iwe ina kabrikira bazika ta omwana no mabenga ka ngaka huhana ya menda biti kwa ta eno mahiko mo 30 kama ko ota ne aho kwenene itu shitu kwene to mabitsungano kunde omundu kana sunga bandu echonga ta kire siste si to bano bare ko me col privé no ko ma maternel abano bare bakatuma bana babo nga bakasi de barasena
1: voilà
0: wale bi omundu ne hemege ke nga nga nga mtu yo mubukoni ata abo bana ina mtu leo mo kresi nga bakamu tsungira yeyo ne muno bwi wa mabu nanzira mwana wawo wa mabe wangana no mtu ngana profite noko noko ne wata thermoflash ndo mwalimu dongo o mabu undo butona mo mutima owe owe munyambya ndiyo kana butona no mwaka meme abakebake bakasimba bana ne banene uwo butino mwalimu base nje na mata kuretere nani
1: thermoflash
0: ye
1: yotikaba na betu
0: yotikaba na betu ngoko tukana ngoma basomo kana somo ama sombarange uto isejeria atame mava ava nani ava ebola ukosi omulu bakandu bakatakerishi ko minie Iba rendera desinfecta. Donc muko yekere ko musha mudamu muko tsika masadaka desinfecta ya meti bo
1: bobana.
0: Si on prenait ce système là. Donc imwe kana mokarasi abana babiko mokarasi kuno si obure mwananga kalo wabo yat. Emere desinfecta yi homberi ya ngoko bikana be mo tsoma. Tel la ba deva alu. Nani société civile wa lisi desinfecté. Ora nena desinfecté. No no no. Yetimba de somo karase. Aho kakani bene si nakasi da sakaka. Aba namo banga tulatula nako. Aba namo banga tulatula nako. Donko biko butbo kameme aka garantie kania. Muko pima mo thermoflash. Sapo mo bika la bande ke de o mwana ma bisi desinfecté. Donc et bien tout cas ça va bien quoi biko balimu comment ça mnuka nona mutsotso matso mabwana na bwana tidabon oko ndivwa omo ndivwa sandre file yoshi comme normal ma muno buri omondo so nga singirano muduka etama mayatia hihia
1: okay
0: abali mu maduka bo weche kondambia no kambo akana nikakaula $5 omuntu kwa mo dore kanga kare share 1000 di 1000 11500 ngato bwa mbaluka 11500 wa mapera kana niko ko amatsoko okona ni ya hena ni yo ni de pwesenge $5 kame bando bo isikirie wana era yo muduka
1: okay.
0: Na kobya karasi tumabwa tulichi tuti obore mondo sibira mbeda sio shihere kwa ma nani ama ama clôture
1: okay.
0: Aba na bakanda bakala bala banani okobore mulango okobore kar enani ama thermoflash abienjo okobore
1: okobore mulango
0: wa karasi
1: okay.
0: Purke no mona ni mbanga abana bana musoma omana ngana huana omwalimu na mutambere kobre vete na nani na nani sana kutrie abana bakachi disaffectere na nani omo karasi
1: asante silumbiro muka abwa mutere mundu we KML
2: ndio
1: omo kulukulu we unashiwe sauti cha maremo au we ngabiru fi chibweche eche ngobe gouverneur militaire général major le somo mwadu na Kisangani ama kokiwa Beni ama sheya abandu resistance nenen nubukoni ogwe ebola nermwene kwa binywa ngabe ngabelebe amagwatre nje kuna malangerere wonduri abandu yaberere kalangera nga asiba kya shingo ko tudo mweta de siege eyi ka restraint certaines libertés nero mwana kumbushiri ebi ngoko ebyo bechene piske orona sisi yata bya shanje ama shakanya ngoko abandu amabendele ya nero wondu eryo ili sera obligé eri impliqué FRDC yomu ekipe riposte omwatsyo yi wabe kwa mau ndiarenga aho bandu ba matahikire muno bwiri toma bendele to marewondo tungana hikira ho kande
2: na masima risuka kera abandu batolewe obusondoli obusondoli kwa mabe bula ero iya bakalo mo jengle mo France ndo iya mabenge park
1: okay
2: enyama yotakala iya leyo yotakala lakini abandu lwa kera bakasondola wos na batabali baute nzumwa ere langire chuna echoba nda batabalangira bizinga namayuse omusondoli kana iranga emenyisatu

tusa malerene na Gracia Kasereka nga holoa mokabuti ya malero nga vale tera shungulu muyolo eria munabwire hakate kateka wa avandro avakandia waka watikania re ya uria vendrubi kumere mo made Kongo okobe huo ebie yihia mupango amimivua na rivuerua avahingania apo machi wache nweche Kongo demokratike paburawa vya mwavya suwe chenzasa omoche rwecha kasatu no murembi yuko leba emiatse ayo boreme rilebi emiatse eye veriano muhendo nzangi butondo hauma na muri chabo oyuko leba emiatse obuhingania obuyihia jilie paluku kahonja bamata kataka no mubu uma busana ne ribia abalimi hauma na bahingania ebanato karia baka kwa manisania omomo ulo bama ya okohetare ere omobe ugo ebi yihia. Emiati eno ya sunjika eyeka ya rebula wa. Omomo ulu baka kania abanya osese. Haumana bandia baka leba yemiati eye anapekse nechitungeche onapake. Baka eba nemurebia nga banga watikania batre eri kwa manisha. Ebi usiko vikalwa mokongo veka yomawe ndebe ugo kumbe ebi anako kibu andake. Jirie paluku kahonja mwatulire watreno. Obo umabono ni chendu cheri kanje chipolitika echa abalimi abo mokongo hao mana bahingania. Ngokone vendove kandi waticha erikuwa manisho utabali o kwebia evangana ya menyikala omo vendove huo kwa lava kutsebwe shine, bungeresa, mwavya swa vya Europe, hao ma na mwavya swa vya buhindi, nebu Amerika, ayo vangaba kaya timba timba. Ari kwa mana na muhendo nzangi ateno obo ma obo bakasonda ari kwa labono bukande bia ebuka watikaya abalimia baka kola mibiri obore me mocho weche Kongo ebaluba baka labako uma uma erie uria chichika kwa manisa yubu hingania obweche weche Kongo na kandre abandose bangashu ambweno bakandia baka tasha ya rondia bandebo hande handu na hotse kumbi baluba bangana endera kuomeru mungavero mena mena eseka vaneka omachi woche nuo eche Kongo demokratike nechi kanjango ko abandro vane omo vuguma. Omachi roche nochaka neveru irikumi omu kera ogo muenda chere mwecho tuneko hama huwa vero vesatru emibiri ndoyo omu teritware eye lubero mo sektor eye bapere. Eri kwa mana na miyate turenayo hama vwa kuhi chere mwache uma abandu banji okoma kumi erenda imobitwa omomorongo owe ndoyo. Mibiri mo yeteta koreke yuhingania mibiri gayo vore me mo baguri ambeno siya shekashabia abandu bakata shevuka abandu bano avita wache nyama nyama kukatambia ko omimaniri owe societe civil ayo masekter ayo vapere ama sima bahimbani okobyo si ebyo bamakola kola bakotsebo baka kumakumera kala kabo kuhauma na kande akatula watreno kumbe balulie murero arebya baka kola batia na kande ribya baka ebane musubiria abakuluba kulubereta okurundikania obuholo bwanga mota omobya swebyo Samuel Kageni akasa batreno bahimbani ababeriheria abali chabo na babirerie shombimbano se kuwabo kumbe ebatoka eribya ebangana ya wewe kuneriwe tikibwa na otse echar kola se chere omobya swa ebya heramu abandu abahola omomu lubita wana balere ba ADF omobya swa ebye entoyo esendengulu sika tulongo ko echiro echa borebero eri kumi oko boremu kera o mwenda echi oba kae banamwe buka abandu abakae banamu ya waticha omundu wa mahutala banatoka erita chuki ku waticha chemberembere chatuka wo kocheremwe che bewanyebebere na bandu abaka kumakumana omwela bera obu waticha bakuru rouge na bakuru sa rouge na bande bandia ba wote metri mayuene busana nerelangarango ko hania bandu abaka hutangala esha wetre ahanga tamberwa bakane luba muhamabalia mambere mbere oko kwa manane miatse tulenayo bero beno bye bya maholuka mukuni obwe ebola abandu ngabana abantu abakuru ruje bakuru sa ruje na bandi abakeba ni muoticha abandu ere bibangana tambera bukukatambi akatorere bamatulo batreno hane bendu bumabe guma ebyo bakeba ni muikakiriamo yembusa kizito mwimaniri owe kuru ruje omu territoire eye lubero yos lyasunjika inyekebwa ebinywebi
akatula watenu vakakwa na neko wa malangero munduni ya mahutala vakana libayanga vama muwako vate revya ebanganatu kitsukimu wa ticha na kandese vangalu vakatsuka erimu tuletulako luba luba bataba menya vya hebyo vya ngatsuka vya labu wako ngoko aliasunjika eni akatulawo ye mbusa kizito ende miate tulenayo yeka tulawo ngoko abandru ave feke omo vya soa ebye kasende baka tulawo batino kumbe kafurnare au ngabureno ayikivu eche yewulu ni anatoka rilibia ngabama hegulae bariere ye peya jirute yomo vya soa ebye kasende yaluri hobwanga ahokambo erikwa mana numi maniri owe chitungechi ye profil karenja aka tulawa tino abandu banje babiri abaka bakimana bakatata naho banjikundu hakana sonde korekana beseda momulo bandu bakalu bahatatana ali omukanji owe kasende na bandu bakalu babya ho banenene chikale kanu mibiri siri shayendeka omongenda ayo eyakane numero 4 RN4 ye profil kalenja aka tasha tulawa tino va verebwera kafurnare vangato kirilibia emiatsenge kandigenda yete ye general major kakure somo Evariste mwana bereni akalaga bwateno akandilibia ngama kwa meroro mato yowate nakande omochiro cheno achaka nebiruri 10 okomukero wotuleko mubakana bandana wana chini bukatigaya abanyafeke bakatulao bateno banabirilibia ngabanga watikani abatrina kafurnale omukanjo yo owepe yaje rute wakabaneka mu byaswa byo byakasende inyatoka risigiribwa obwanga aho kambo abanyaredo bamatulao batre kumbe abapolisi

0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokotika tango te na mabanga eyembela yo po te ozali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana na ye.
0: RVH,
2: our